0: Say wo hu Yesu ma ne nyuma pantena mo. Me din ni osofu Jeremiah me ne osofu Peter osofu ye ko. Enipa ba ko bi awe chia ne ko.
1: Anope ye ma etiefo ina happy baraka da sala anope se nyamia ya adum na ye nuanu nkremonfo so nyamia san ye wadum biom. Akomtwa mo tini ye nyamia ye wadum ema omo afashe kase a aka oso mudi ena omudi nti yechi omu ina ene wona oti ina nyame sho bia
0: nyankopon shira oso anope so for Peter now tenen kana me producer yes anope nyame ko ah

0: kinkin kan su de no na oba ba ko an ma mi ensa e ka ho omo e sure omo nyina nkwa omo e ko manje ye what time manje ni mo oba ba ko ne manta fo mi ye nu na kewia enso ka ho asisi a mi kasa fe na manje nya ni kese mo ka ti body no e wo ho no
1: because o ka de si e wo nkinkan su nura awia no
0: pepe na ka no wanchi ana na na eba.
1: Oh, okay.
0: Wanchi ana eba.
1: Na ba ko fo one ne ma miensa.
0: Ma me ba ko one ne ma ntafo na tewia, omo komanje, omo afirim. Na wanchi aso so ba tan ne ne ba. Ono so so afirim. Na na mienu so e ko eye namasa. Enu so ba tan ne ne ba. Enu so omo afirim a, omo na ne etie ne se, yeye aso li o wanchi ha ya wie ye na. Eme nyani nche se bodi no mwode koo eye manje no
2: ama
0: wabidi wa nchifodi mti ya fena kaifiye hono mwote no mwode kye fili manje hono ya otan district edi abba wa nchi hano mti abisho mwase wa mwote kye mwese dudo na akwaye salo mwote kumase ndi omo bahano na bedi ya machede omwode kye binu msu frisampa aja bodi no so mwose sana omde omoso die eko honom
1: enti die ewo manje no eno ye mo die mo omo watachi man die a
0: me pato manje no eye e ba ko ebe efun be di ni mu a ewu enchi o ma film no
1: aha
0: eh ya na mu
1: eno mu hunu ye
0: so bom pa ye man ni pa mi no omo film o watachi ye no man ba kan de
2: me
0: na mi se body ni enti enu mu a no mo fre wo manje se di normal go momente no asusa e to mo sai e ba ya fe na bi se na ba duro maji the way body no we
1: e wo se ye ho na mo pa
0: de ko
1: na na mi bi sa se manje de no wo wanchi na wanchi de no manje sa na ko ye ana se
0: ah
1: ho you
0: ta na ko ye
1: oh
0: o ti mi se manje ne wanchi na ben e ye district a na ebo mi afi na maji ni omuchimu last best years no omuchimu san district ni wenchi district na che se sana medical and care ne kan wenchi na na load na eba no we say like manje honum ne na masano ni wenchi no
2: muslims
0: for no na dosu e wa hanum ke mpi mo mu nyina yakọ e kan mo mu se bi honum
1: no homeboy there be wenye homeboy we I wono a kosi poku homeboy ha Royal Safem, I want to boot 20. Was under a wholesome crown, we and one I just said, and you may not see a cassie boom at two money. Not just a friend, you know, one with free mono, one with bush and be able to free. Now, young Kobega Sariho. Now, I have my time to boot you. I also make us say, one who goes to the Indian Pi Bono, one Bobby Crow, or maybe any of our Facebook Live, I'm going to say, had you a dumb, immune the anymore. She said, one bomb piano. Bega Sari, any boy, I also said that you have my time.
3: Obri, we Sami Asari.
1: Mo Sami Asari mo.
3: Obri, ube pie mo hafumante ma. Emi se afakos
2: ko.
3: Yin yanum kemo fo edi no. Enye soronku bia emfi other regions. Enti ame ka sane se. Ene ba bi bia be fa bia no. Eye nkemo fo ena abodom tema. Omu nyina ewo park ahodwo so awo yiji ni ma. Omo Ebo Empire na eneno ni kupie mu ewo gofu aye regional capital ho ena deputy regional imam Alhaji Muhammad Unus ebu abu adoma nwa wedi omo ni Abo Empire ebu ache ala pe ala mwa na mpenyufuwa omu di omo eno omu di omo eno sono ebu omo omu yansa efos momo ti ebu ebu maeno na aka obidi aha meti yaka se mpaiboni ina anu abe yeye na sisi ya bia nke mufodu gona ya nise omo siti asia omo mwa hudwa dugona ya na mkino omo sati echo omiti pepe se omo beye miyania hudwa nene omo chiche de ama omo abofu ahudwa wo ye yijini nini ya nifu eti honu ma ya bia imam sa hudwa ene nambroni jia ni pabia omo ni asia omo woke mo kunu ma bibi ti omo ti enanso no omo echeche omo na sin so omo bom paye so ko e bi amo omo mu chi ma omo sumo fa de ni omo se obi bia na ni asia

0: me be a year. I want to be quiet. And you will be a baby, be a baby, but I don't know when I'm going. Mete fa kwa mese mete ma di eso, mete tu pan, ma ko bebi a ko iwe ekume ye, de wa mi ko eni di e, e wa di e bu e bu e.
1: Okay, Ebusu Afo, no, ya demu si ya, no na ne holiday edition ti, na ye jaka kratum, akwasi di bebo mnyumu wa, akwasi se, profeti leja wa mame tome, oke chika kra, na mapono maponti, obeba befa akunyano, na ya tu aso. Okay, we're room. Tell me, you better enough here to know at was so preco. Aha, see, Prophet Elijah, then who Anjo? There be no time on swing, but I never go by the sand and never say, come me quite jaw, I don't know. Come me quite jaw. Come me come jaw pa. Well, at times, a woman of Kunyan Tas, Mamina, Yen Shem Komona say. Prophet Elijah Opoku Alelenkua wana atena siye no
2: Enchi Raife
1: Enunti ebenu nye se yene odifupeni edinkomo odifupeni majo
3: international mpacho omeje uso
1: nye mamuti sempo nye
3: Yesu Adom obolosi utio dendende
1: mamenchiano
3: wa yu udiyo abremu utie dendende
1: kama.
3: Obolo
1: obolo motos babia ubi amechiao
3: yes owo dakujim
1: ok otoka
3: papa
1: leka otu aumfa mkufitemu
3: urade ibiade danakwe
1: ya
3: na international
1: yina nami peze mekano wanami yule fino no Oscar Mac Boutique
3: ok
1: owo edum honu mo
3: edum yes
1: madame fupa no na metro ni gato baby ti obolo ya mwadjo ni msao de onema nyina
3: pepepepepepepepepepe ototo ni nema yoko mabe nyaka papa
1: nekure
3: enye kafu ka papa
1: yes
3: international enne asansi kesi yesu hurui ijana so waso
1: come on
3: se mekachiro mo se wa wadi ayera se obi afa wadi na umu baby ade ne wo obi aje wadi ana obi ne wo twemanso fa ne bra counseling kesi na se ye ne ye kasa na osuretie osomunzu aneno
1: aneno no
3: inte ne omu mba ye no mi bey ebi a starti frem ye omu di adanse
1: kama
3: se no amekan wo afidie so se ye pomu mani abre
1: ene omu gidie
3: ene omu gidie se wani mre ya ehun hia kura se obefre
1: sabe pepe
3: enti omu nsu a na omu gidie nsu a na omu tu a na mo bae
1: na omu pe bibie hunu no
3: urade urade maame baako a o bae no on de chese ne ba problem no de bae na nyume ya wa frame se odifo e bra mi free ho no mo kodu ye pe no
1: ne ma sesa
3: ene ma dane ene ma dane
1: e
3: ba akwa aburochiri e keka ko 6 good years o frame na omfa on tenen ka wa blocking no na ene bra wura asori asasekesi ene sa sori fio no ba manimo a mi wura sunsu ma me de intase ma dia mi tse ne de onko ye no anwumri a ne ba na fra ne de chopa am we twa no momu wonu kura de onimse ne ba na wu onimse ne ba ne ntiasen we bi na me pese wona 80 ye na omoji atimi
1: yes
3: fre ne tu ana mo bra me kasa se ya me se me ma okwan se wo de o se wadi aduro wa bene bo nsama ma otumi a wo se wo ha ya try ne hwe
1: no no
3: e wo na abu se yes se nyankopo di for Elijah na e kana se enya gudi
1: tumi woni mu
3: tumi woni mu wo nyankopo di ni tumi ama ne se onfa nya na dwuma
1: sir
3: na me tu a challenge because yenya ba betra se se na ansa na ye mra no ni enim de wo soro aka because empenim for sa ansa na mrenken so
1: me si ti ase no
3: no enim de ya de ba asase aye de aka a chire no enti me number na me de ye adwuma ni ni
1: yes
3: fa ne nyam bo akina eh international be huru obi a wo ba asase ne so no de me chire tie me
1: yeah
3: se uwa ema makuma aku seksa udi apu makuma aku seksi neba
1: ubiadi ya bako
3: ubiadi ya bako se mkulano wa asu umini ya fabra minimdiye mdebe chila ubi wa honu maa wasisi kasemu mkoyi enema nko ye enema agye agu wo de coins mienu pese ne beba say ya 20 pesos say ya 30 pesos say ya de be me na me start coins akwanjire okurumuga
4: what
3: oh yes na me yenso a eya adwuma efie bi wo mu a efie bi wo yenka ne se gana ha selfie no emrante ewo utimi se enipa wo mpanzo mu niska se ne na wo ka efie bi wo ha unye scanner se odu stage bi a wo be bo form prekope ne se wo nyambo akina tie mi ye wo na fa bro wo de coins mi enu ene eba coins ne yenye be ye be tire odi odi be kwa akoye
4: yes
3: na odi akoye ene obi a wa wo na ne wono atimi se ah enema nkoyi me mana bra bo sei me amitimi se ah e mofro mu huni omunye no se wo mane ye makoma kunsia apo makoma kunsia omuye enkura mienu a apo
4: mienu wa wo ba ko penso a
3: apo ba ko
4: wonyem so a apo ba ko
3: kudu wana se wo unyi se woni rie ye honom ne atimi ehwe wo sa na ye twa scan kire wo wonyem ntafo me aka kire
4: simple
3: ukwa wo nsu adem abofra na abawo no ye bema oyo ba uje atimi a enye yie na obetimi age atimi bet ebre ne be dia dance ya keka ni se no obi ho no mo se ah ene mananti abre mi true challenge ama ho se wati ni je ndio obeji o bet ebre no ebe dia dance international ma memfa number no nto ho dia waji die di ope bibia hunu onfrɛ me ne nyambo akyi na omra dia makan wo ba fa bibra na wo de ban so a eish e hona abu se say to me no onyame wo de odi akye obi a number ne ye
4: 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0
3: na meka me si omu a obi di omu ka na wo se wo ya ye se mintua ene papa bi di case ne bai kunim se anwumre ya me bai a na nipa na odi ne bai wa frɛ me
4: hwɛ
3: wa frɛ me wo se wo di fo me srɛ wo nipa kra na nipa kra no wo ka kyerɛ nso wo beba me ho ana wo ka kyerɛ se nipa se me si me de ne ka wo ka kyerɛ me se wo de mbeba wo ho na mi jidi se na wo bai to di fo we die me srɛ wo
4: hwɛ
3: mmobɔ
4: wo srɛ ba bi aka kra no
3: ye nya kra started direct no but nia ma ko hu ni de ne ho ye no wo se wo di fo we die hu mmobɔ
4: nya me akɔ pɛ
3: number na nya me na me ye wo
4: nya kopon
3: nya me na ye
4: yes
3: nyame na ye na se wo de osu wadi aduo na so we isa papa na me ka no kra se ma kire no owo bi o hwe ne me ma no ti anwumre di na e koso no fre nipa no na nipa no hwem no wo ka ba bi a
4: e nipa na kro
3: be de wo en sem na wo ka na en sesa no opa ko tu anipa ni sika ma
4: opa so agai
3: opa so agai because ye nya se dwuma di na se a
4: o reverse enye ye
3: e reverse enye ye
4: kai
3: no kra asem ba na me ka cho beto be die tinie na so e bre na be ka me kan e bia me kan bia o yo o nya e bre na be ka e be du se wo ankasa ankasa wo fu be se na de e koso wo
4: how care about so no
3: wa na afi e wo se ya de wo be nyira wo de wo be hu dwuma die we ya start yo international me si ya man ho just 30 days wo be hu nkrofo a e be be nyira studio ha wo be best studio ha say ye srew pedi fo pani a che o mai ana ka
4: se ani ani ani another content
3: yes
4: ko asam no two year
3: wo de
4: me ya mo de ka no
3: se no na me sha se bu this year do mba betran mo
4: na wa ka wasem bu ho ni ma se
3: yes because obi ho no ma o ji achi nie oni o ye no hu se bibia ni wiase bibia ni wiase okay me dance international
4: me so da se bi number ni
3: 055 055 000 733 733 95 95 055 000 733 95 95 and I say 0240
4: 0240
3: 96
4: 96
3: 77
4: 77
3: 57
4: 57
3: internet Ana se woni bibi mi anka sa me mpɛ sisi. Obi sisi obi ana ye me ya. Ana me pɛ sɛ se obi ye wade a. International emodua fabre urade anim na ye improve because on se nkrofo be brom se an nyankopɔ fa ne bo onto nte wan ka kire wo. Wan ka kire wo. Ana ye no ofa sa ye de.
4: Ode ye den.
3: Me si nyankopɔ. Oya adwuma ntentem. Ne niema ye ntentem. E kye abonsa.
4: Come on. Baba me da se ma me fa brain me ko asori fi na fi di fi ho ba bia ye fa to atie fo ne to nya me magidiem na o muntu gidi anamo ma me madwo
5: ya ja
4: ben hu kakra bi fa nsa to we se se
5: ya ja ja
4: aha bibi abokɔ de
5: pa cho ye sa do me ho ye na wo se
4: ya me adom
5: de ya me asa
4: ye muslimi ana se gidi kokɔ
5: pa cho muslimi
4: muslimi
3: ai no ka yesu adom
4: ai wa ji bibi adi na wako di fupeni na se
5: pa cho ai
4: ade na do
5: Hey, papa man, she papa yang kami ni Ghana ha.
4: Yeah.
5: Kami ni baby, kami na kami ni baby, kami pom kura koda. Ya dia bi bo me tu ho papa nyagro. Mi chini baby, kami nam sa pe ni ma papa.
4: Na re namu tihe.
5: Iti me kura si o ya. Iti me kura si. Na ye nyindi obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e keka o manu musem nyindi
4: sa ko ma mudi ni fie no no
5: pa cho ai
3: o bi se seti
5: na o musi o museti na o mudu ye na nyene kure obe kwasika die kwa ah me sa to na mo bi chinchin manfo bi ho koku ma se besin kwa sofo bi mo ho ma ho hwi ti mi kwa me ni ma na e kosuko na mi da ho da kuru mi da ho ma fe mi sum da na bi pamme sa manfo no mo pamme fe me di medika ne me ma ti me hwa me dwane jam kola na enye yi na mti gina e no be chi me na me se ada bo ne ba na ma ye
4: dayem
5: pa chan o me se ya me se me go mani masi no mo so me nsa e bi kura sikan bi kura ma bi kura kase pan ye ne ya de wo me kama sikan kura e twa me nsa no bed anko de chi ya na me pom nyina ye mre ye hwe enye yi na me se wat ma so ale anko pe papa ye chi de kon ya enye yi ti mi solo ko menu abi ho ko ji papa yi namba e busa busa ya si busa fo
4: e
5: yira kwai na busa ya papa pa chira mi mi ba ya papa na maji me feso chira mi kwan chira kitu abi mi ko ye ye oh mi hu be bia sa da ye no mi hu bi bia mo mabra bom mi hu bi bia adi mi hu na bronya be sun ana sa fi be sun ana me ne me manyi na ne da ho
4: fe ni
5: me kwa ja me mai wo mo sususa buafo no hwan so me ba ya papa da wuma wa mama hu se me buafo na urade o gi mi nkwa na me ne me mada so ti ho nti wa wo hwe na wo hunya ofie nya na se wo hunto wa fasol bra papa di fo la ja ho usol ba wo du ha duru ya wo fa nko be bi o di free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko on de de hia so be furu ka be tunu na brem ho aka wo sam chire no na ko o ba bi na wanne benim kwa kro be faso adu ase mama ti me nu abi o tie mi sante my gana my misro bia china na pa de da je ni puso
4: na wo na na wati papa no mfie dodo sen
5: mpacho ene de mi hunu mi wura
4: edoso
5: edoso
4: e so na mbeso beba
5: mpacho ai
4: na afi bia tu sika
5: na me me nshira me me fidie dan shira me fidie dan shira nyumiro na po me fidie dan shira kan kan kan no abrano me die me ameti ano no de chi bia no ana na meti
4: obrano
5: mpacho ti mi kwa fu mkura ba no ma chi me fidie tu ho no na meti se anyumira na meti si mi ya omo aja wo ko kan bi se nye no kure no mu zafo ni bi na omo na nam za ji
4: mo boko ko kura mo de na boko ko
5: pacho ai
3: se di bi no mo ya ni
5: ba ya papa kire me kwan kire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ani ha omo na omo ha mi no kura si si omo ba mi ni so a omo ye nkwala ma mi
4: ah
5: omo tumi ba fiscal mi hu sa sama si ni so afa no obe dana kwala o me ni so na di di nko ma no wa so le ko on tumi fa ani so na sa ma mi so bi na papa da wuruma ti mi sira yakopon se won bie na ne ne biem won ma na shira na brusu won tumi ngi asante ma won giga na man ye bre to bi o ha bi a china na papa bre ai fade na won fa ha won ko fie bi
4: na na ayi se se wuye kemoni
5: pacha
4: o kwa na ofere ana acha se ande na edin ma o
5: fa pacha na me fele me pe me nkwa
4: o okay
5: se di ka ba mi di konka mo fu ho man hunu hwi ti be bia me gi me nkwa ne de me mfa nfele nfele ha fi se me fele a me wu a me na me ko kra mo ni bia ndi me chi ti me nkwa no ti me de na me fele
4: papa wa hu se asem no emudu
3: na da ho
4: o se ne nkwa na na ope ni jidi ana mo no wotuo Nti emfa ho se ofisum we mu ofisum we. Ti se wote ase na we nipa o.
3: Sa.
4: Owu a la ila ila la ne de ko.
5: Ne
4: de
5: ko.
3: Ehun. International ehun.
4: Very very serious.
5: Ye na na juwa otie bia china fo bu ohun na juya. Kokola ko fa oka.
4: E ti se no mi bi da se mpa bo nyo enye ferie.
5: David da.
4: Se wo yare na wo pem kwaje no.
5: Debi.
4: Wo konya mi di fo na se enye ferie.
5: Ferie na wo ne gidi.
4: Swati. Di oferie no.
5: Mm, oni gidi na woni nkwa no hia no. Odi na no nkwa no bochacha okwa kwan ho.
4: Mm. Eti ukọ ho baaye no, eh osum no osum na swati ana.
5: Esunti.
4: Asei.
5: Me gususum no.
4: Wo yalo ala na enye, enye ye.
5: Eya pa me gusu fra me nya me so. Me buo ho ana ma be ji me pai bo na.
4: Na ko baby.
5: No be any case.
4: Hmm. Baba de na okache mami.
3: International mami ya bre. Hwe ne yade no. Wo di akọ edunsifo. Malam akonfo asofo num bi
5: bibire
3: me de ya na me kase enya asofo ni nyina na ye papa na ye o papa wo
4: cha
3: ye metra no mon kase asofo ni nyina na ye
4: dabi
3: ebi de ye settings ena de ye hu bibire be ye wo no kwali adifo ti so adifo Elijah
4: yes
3: em pari ese bi e be ba betre fidi esu ne e no bi abeche o ene
5: ma
3: mi omu nim no ka o be ye dey
5: kamima
3: e yi nanim
5: kamima kura
3: ye yi nanim ye nkata nanim ti kuro mu wofo no
4: na o ka fe so omu nim no
3: kofi asefo ene omu omu wo no be mu se e ma mi ni anye bi a social media oni pere o ma tene ne en ti so bo a o be hu no
4: yes
3: Beton se o de vim
4: akasa
3: en le ni age
4: yes o se o ba e na no nya ma mu osu na o kasa bia no o kan bi
3: oh yes
4: o kasa bia no kan
5: sunbobo sundodo me hu papa me hu de me kukuru ne nye
4: ei
5: e wo ma bra bom
4: o nya ka de be se chire o de o so wa dodo me sira o o de o wa dodo
5: matia
3: so o de se ndi tu
4: du o be se chire ndi e wante
3: wa cha se ni ji na bro so
4: yes yes
3: so tu mi kasa
5: wa me papa papa papa papa
3: what
5: abua me nka me tiwa nka me ni ho nka ma jana danka
3: ani e honu so ba na yare a na ho to wa na wadwuma so aye
4: yes yes
3: wadwuma aye yes
5: na me plot me si
3: ah
5: yo me si me plot
3: wa top plot we say we si dan
5: so bua me na me tumi nye dan na me ma no
3: ah ene dan
5: wa i am man for ngwa ngwa Ombe kas makodi sikaduro na
3: ah,
4: mi. Ah, onko ji sikaduro wa kunya mi fie na ba.
3: Wa body for.
4: Papa yamba number na Mr. Wada.
3: Number ni nie. Na international ne. Enu a wo ma frere ni nyina se ah odi fu se die akonya wa de mic akere ye ye de. Cause obi wa onom kra wo nya ne nsem wo po bia kana se ma
4: che so nyu.
3: Obi so onom a oba because ma me ba ko enu o frere. Ah me ka che nse ne ba. O ye ne ba pani no omo mode so mi si for ma na o frere. Me ne ma me ni di nkomo. Papa are ho.
4: Nipa obremu o.
3: Nipa obrem.
4: Nipa brepa yes.
3: Na me ra. Ma me no kro yobi a yen ka ne se ne ni kro ehuna de ehu enti me mba betena fidi we so a de me hunu ne nye bi na hunu
4: cha
3: wo a wo fie no de me hunu e me hunu mani so de me te no nye bi na wote
4: okre
3: e na ni pada dine no e na da ye so e pese ye bo ani pe ni pe bere o enti wo de fa me number yi wo fa afre me ye ye nya di fo na ba na akika chese ye be kan sema so hu di e besi ye de ye tun mra
4: e chiresi
3: ni a chiresi ye che e sikru e tu so se e bere number ni ye
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: Obi oyɛ adwuma nneɛma nkɔyie nneɛma asɛe abrabɔ no ogyina faako ɔno atimi sɛ ɔfɔ so bɛtɔ nkɔnanim mesi mehia kwans mmienu sɛ yɛ 10 pesos 20 pesos 50 pesos anaasɛ 1 Ghana cedi fa bra wodeɛ mmienu no yɛne anim deɛ ɛbɛkyerɛ wɔ ade bɛyɛ yɛyɛ ma a wɔapɛ tenesina mese boso mepɛpɛpɛpɛ
4: wobɛbɛdi adanseɛɛyɛ
3: ɛyɛ simple Aye simple.
4: Be present journey.
3: Aye simple. Ene ye nipa ntiasye.
4: Yes.
3: Obi de uka, uba be druwa. Odiye mi ntiasye. Nipa semesi. Me pache ose ni se netiye. Ye yempe setes, yempe aza.
4: Yeah.
3: So obi ne uka, ye shemu ebe hunu. Obi abe fawa diya, no obi je wasase. Obi je weja padye. Obi je ukunu. Enkobo ni diya. Ya bre. Odiye bra. Nye nye suyusu mounye mama Interesse obi o honu ma Meno kasa sisiye wo yare wo de wuso
4: Yes
3: Mounfane ntuke mounfane mra sori fiye sisiye yu
4: Oni nansa
3: Mounfane mra sisiye ye be He obi da Mese pape bi omide ne baye wo ye Pentecost elder Na mipese me body Uni bibi Papa no omide ne ba no E dan ne mou se Ye wanklofobi honu mkro ose je Nese ye timi disi wo musu ne kro obi
4: Ay
3: ekwe obi papa panimo yeso me se ne yam ne ma no ekidi asai
4: ye
3: ne sabo na sai na minim da se se wo sabo ne sai a edu ba bi a wo hat ne kure ntimi nya adwuma yi
4: fanhyen
3: na ne hu mi nyina nsi so om ne ne duru ho no no awurade international e ho no wo hu se difo elijah ye kasa wa video so asai nya ayesem kwa me se bra ne behade ye de akwanchre Atu na kwa munu. Ah, ni yi, misi munyi oxygen. Nebusi afante omisi wedifu, obi uo, misi munyi.
4: Yes.
3: Huo mna kasa. Nyama unkongkula kasa. Omu yi yani, pimu ne. Papa
4: na unkongkula ne kasa yi ya huna munu ujina hene.
3: Ewa hene.
4: Huna munu kwenye zeni.
3: Moja ni huna we, Bible na condemned already. It's already condemned.
4: Yes. Enti
3: huo huo mna yeye juma, enti ni pedi ya tuwe debi ambapo telefidi Yesu ameka. Sir, ni pedi ya tuwe, ebe tini abasa, sa wewe 100% ya, e mu 70% ya huo huo mna deo na.
4: Nukre.
3: E da huo nube fru mu pe, unye ni pedi.
4: Pedi ani ebola.
3: Diaka na jisi kusiyo.
4: Nukre.
3: Enti nyami ya duma wechina, ubo bra. Enkoyie ufie ebi awankasa utimi se tumi bi ho tumi ne sha oso tumi ne kutia wo ya wo mrantie bi ho no masuban ne nyema bi ho ma wurawura ma nyi wo ma u ba ye to challenge amao se ye ma ona bi dia to so se wa mfiri ma se wa mfiri ma na nyi nya meti asefo
4: ya so ba kasa
3: be firim
4: tumi kasa
3: na ka ya one touch international say obetie me on e say who is a level no nya me de me kono say de me ko different level
4: correct
3: enti me kasa to me so because me who say baby nya me de maduro no o de maduro different level
4: yes
3: ana me kasa so a to me di a chiri obaji a chini obetie a we no osunsun
4: oh yeah wa obaji
3: wa obehunu u de wuwe a obehun say ah papa ya oka sey nyankopɔ de ne ngosra ache no na de oyɛ no enya azɛ enya nsɔ nsim nya naada number ni nie na me man international enkonko bie fu nsi
4: yeah
3: because obi ho pre no
4: person owuram
3: o person owuram
4: kan asɛm kyerɛ wo
3: yes na de nyame aka no nipa ntimi sesa because na brand tv ba so yɔ no besui
4: ɔno na ni abre no
3: osui
4: na ni abre
3: see one of my pet. Ah, Miss Tati said, be a home direct me, Major. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mummy anya difo ni o.
4: Nkorɛ.
3: Na difo juma no ntwa mu.
4: Sa.
3: Ɛwɔ hɔ. Nyankopɔn de ne honhoma tɛnkrɔfo bi. So mumfa mu anya mema. Tɛnɛ yɛn kɔ ahoma no so.
4: 0322083581. 0322083582. 0322083583. Bremna de opeso buso nyame edi fo wa fidie so no emre musa mawo agofia
6: amen
4: minie na wae
6: bacho mi ka abontem
4: wati adanse a e ba so no
6: bacho amen
4: abontem a putu ja abontem
3: omfa ne nsan to ne yefunu so na me mompa ye ma
4: osifa za to
3: o
4: yefunu so no mompa ye ma
3: awurade me de wa ba wa hye wo nsa pagye ni nipadua de ba wanim animonyam o wa atamfo peso mo atake no no mede be free ne yefunu so de metwem afa nsira nya wo dia de wo de wo nsa be so bi enye yie wo yesu din ti amen
6: amen
4: afa dia na peso busa nya menipa
6: ba chom be se mi visan se en fa no
4: ah owo fade mamponten be bi yefra wo no school junction
3: Academy, why? I'm watching
4: you. You're a fan of my friend, okay? Academy, why? Okay,
6: that's
4: it. 0322083581. Agofia,
7: me.
4: Minio, now, eh?
7: What was it?
3: What's wrong with him for Boise?
4: Oh, Boise, aye.
3: And no be your befri be a me impire dear man. Papa, I'm fun and send 23 soon. I'm a yard, dear man.
4: So, bumpire, man, Father 2 so.
3: Awurade meda wase meda wako ahye wo nsa manisikasem enyina de be yesunsum ntenten bia yeto e wo sunsum mu chichire o matwam afa awurade ntutu anamo mfansi ba bia ekro na ensi uyie wo yesu di mu nti amen oni sikasem ho mpae ni sikasem ho mpae enye sa wo di agura sika ntimi ntina ne nsa no meshi amen so
4: aja wo sempo
7: Sampai.
4: No. Ya fa fofo.
7: 0322083581.
4: 0322083582.
3: Agofia. Amefia. Mindi
4: na
3: wai.
4: Chamu Adansi. Adansi.
7: Adansi dumpa.
4: Adansi dumpa se. Okay. Hey, yeah, na orunkwa de obusa ni vie.
3: Me nim de akontra.
4: Okay.
3: Eja ma ne mfrɛ me. Osua no. Tumi bi aware no. Osua ketware because o ma hunu sɛ owo talent, owo animunyam. Nti tumi bi aware nti o mfrɛ me. O frɛ me number na me chɛchɛ ne me bi afɛ o mfa mra. Na me nya de ma no no ano. O be break.
4: Simple. Ba ma simple.
7: So that.
4: 0322083581. Agofia.
7: Amicia.
4: Mini now, eh?
7: Mokonomo.
4: Ah, young quay.
3: Yeah, I don't find it. Konomo find it.
7: Konomo Zungu.
3: Konomo Zungu. An hour. Upon him, a higher radius will warm frame. Will be a fan of one year be the year near maybe a piano.
4: El Konomo.
3: El Ho. Is a mission that we sound say, Hinefano. On frame me a new homecoming.
4: Ah, tia, what's his name?
7: Me
4: yare. So yare.
3: Papa, me pese me kasa bisi obi fa no ne ma de aye ne ma de tia no.
7: Ama meni
4: bi ohwe. O se se na ni ohwe.
3: Ma o dia won frɛ me na o so e betimi ko mu mfa na mra. Because ansa me tia no nyina no. E wo ma na ma kata meni wo ma na ma wura sunsu mu. Ba bi a meduru no, meduru akyiri. Ya won fa mra na me nkyere na de ne nye.
4: Okay. Over from right. I go via
7: Oh.
4: Minye nawe?
8: Ame frere tepa.
4: Tepa hefa bunkromu anase manfo anase gwa ho.
8: Manfo tepa.
4: Yo.
3: Papa onim. Se papa we mexe ne call mandate e beye meya. Ade anyame afre obi se beye. Swang. Anse obi ani dwuma de anyame de ahye ne nsa. Be we mexe ne de ne beye meya. Ne de ne mehu se wo gina ba bi te se asase kakraka yantam. Ana emfudi ne niema wo so. Efuo. Enti wo mesia odi agura bibia ne wonu beye yi ama no.
4: Obeka ho.
3: Obeka ho.
4: Aja wo ye kura ni.
3: Bose,
4: osu ekwenu.
3: Omra na menya de ma no. Why?
8: No.
4: Okay. Baba.
3: International.
4: Asa be fa be tube na.
3: Ah, yem fa be tube na yebre na so.
4: Ah. Ago fi awo.
6: Ami.
4: Mini na wa e.
6: Yes,
4: sir. Asu franketia boshe abrepo. Ah.
3: Mami ukunu we.
6: Ba chure bo na bi.
3: Brane be jine mmane se wo ni picture kura fa bere me na me nya ade bi ma wai.
6: Thank you.
3: Ade bi ma woni ni mienu. E ha ye kwa ho. Na mum try se wo be frere me kansem bi ansa na wo di picture na ba wai.
6: Thank you.
4: Last caller. Okay, last caller. I go fi awo.
8: Are.
4: Me ni na wai.
8: Ojungwanza
4: wa be. Ka me wa fa se.
3: Utimi se, utimi se.
4: Ojungwanza,
3: utimi se yishira dane so.
4: Ai, na dwuma wo ye nya dwuma kitwa.
3: E yishira dane so. Ko se, wo se wono ne last caller.
4: Ai.
3: On chance wo be wuram. Wo be frere me line.
4: Okay.
3: Metre na de bi. Na wo de adware 3 times.
4: Okay.
3: So adware na, ade a chi wo be to aso, ade a chi ano ato aso.
4: Na wie.
3: Na fi me yi ade bi e ko so osunsun ma firi wo. Enya sa we wo twiri mu tan. So wo boa wa na promise no bo se wo be boa na ne enipa kro ne emem
4: ase
8: baba ya mejira o
4: eno ano ano ano no de wi ano afa number no why
8: baba ma dia wa da o ma ya bon
4: okay baba church kwa ni sorry
3: number ni nie wo de fro di fo Elijah na wo de wo fra wo be hunu se nya metumi ne ne ngosra e ye adwuma
4: wo kura de ba bia wo bia no nya frepe no obuza se eh phone menya ka ba ho o me catch your phone ni so
3: ententem
4: aha tie nko
3: number ni ye 055 00 00 733 733 95 95 00 00 733 733 95 95 and that says 0240 0240 96 96 77 77 57 57 Yeah, but then if because you D for me, I'm a number. And your D for you now, grand outflow, moon, you moon,
4: sir.
3: Where do you have a number? Tinia butre, fa, nefrem, and a bra fa, the one you may add much.
4: Okay.
3: A 0055 00 00 733 733 95 95 0240 0240 96 96 77 77 57 57 57 International. Yes, yeah, you know, Fadi. School Junction, okay, Academy. For father, man, Bonteka, who do you do school junction? Penal sipper, hey, throw your van, Nibi.
4: Come on,
3: a baby, see, crown. Name on Kaiser, and say, oh, the bebo. What net, fear? Ya, nay, me, ya say, any penny be on my bones, some way, see you, muscle. Ya, nay, me, ya. Eyame yapa nemu wotra bia ye atitiri numpo no ewurade yesu kristo di mo besane na mo beba ye besane wo beba
4: okay
3: entu de wunye du fa di school junction pe na wa frere number no na wa foka ni bi wunye huka no so pe wunya so be frere number no fo no fa amra
4: okay
3: na odru ha e na abu se nyankopo otumi ye adwuma me se se ogidi o se wi ni o susum se mo
4: yes
3: Aye se owo uji owo di owo nyi ni o obi abe wu
4: okay
3: me dasi
4: me so dasi pe abi afọ e no di fo Elijah Opoku alelenku aba ye wie ye chi aja poku ba bia wo bia ye mo adwo nyumre alelenku a na afemi amenua Oscar ni ante magi kabom se Oscar mag anyumre mi chamba bia mo bia me bra na so a me pon na makofie si kone wone o mame ma odi si se da mo simo tuo ba betra sokoban me ma mo adwo nyumre e ma mo monitie se nyumre mo so mutie yen